0: Malola Malia ho e kimilele ai tonga honokotoa. Fefia ki tari tari le ki mouton ki hopmo uniongongo. Meletio ka umafo ki televison e tonga ki he hoani. Ko whahae pale e miano pele whawhanua ai holo e ngahi waka lolo ko whatutu ke tu uta mai ki tonga ni I he ngahi mahi na ka hoko mai. Me hi anga mahe ni e lahi e ngahi waka na e tu uta mai I he ngahi mahi na ko maliwa tu. Ko ne whahae ni lolo tonga I whakataha makehe mko whaio ngongo I he fiafi oi aho ni. Ka neongo ya, oku kei I he lanu matape ai le volo o tuunga oi lolo I tonga ni. Oku mahina oku ia e whafuafu e te hiki e te tongi koloa lolo I he kaha uwawe mai. Na e whapapau I he pehepalemia e te hiki e te tongi uhila, a ke peseti e ua te smale valu o ka matalawia I he mahinani o makeheia me I he hiki ko ia o e mahina ko o si. Oku tui ai ka o whafuafunga kakai e ni ihi, ko e whatungia te tonu ai puleanga, Ko hono uloaki, whakakato, motoka ngā ilelei, e ngahi whale whawhie maalie, hange koe whakatapu, I e ngahi ako a ngā. Ko e kawe inga pilipili ngesi eni, mai whie ma uvivili, na e ohake I he whemea aki o e whalea lea, ko e uhiko e ola, a ngahi a ahi a ka whafofonga ki ngahi api ako o kutuu, I he enau ngahi wāhinga takitaha.
1: Nā e whakatua te whafofonga kakana tonga tapunga fulu, ka hape lieli lan mata. Ke to omai e paanga e taha po I 5 miliona o ku wahe I ke whapaanga a ke polokama kai pongpong e whanau wako lautohi, o wahe ki ngahi api ako, ke whalelei e ngahi whale whakawhie maalie, hange koe whakatapo. Ka uhi koe fumahau inga ai e lia ko e ni iho no ngawe aki whaka aho e whanau wako moelonga I whanau. Pehe elan mata ka polokama kai pongpongi aku ikai ke poupou ki ai, ka uhi koe fatongi ai ai mātu a tau I whānau, ke nau whawhanga a e nau whānau. Ka aku ngāli hanga e puli anga o to'o ai fatongia ko ia, mei he mātu a pea whawhalala pe ai fatongia ko ia ki he puli anga.
2: O kia e fatongia e puli anga, ka kia e fatongia ki mātoro mātu. Ko au mo whānau, te mau kai e mā, he kakawa hau mamata. Kufia maria pepe taha miliona, ka pau e ko'o e me kai pongpongi, o hake ea tufa e ngai api ako. Whakarere ia ke ngai mea koni kou tala noa to. Te tau lawa na whaka ngata afe. Hange kou lawa dai ko tau ene hongo futuku. Ai si tuku mai pe, ai whakarere e ngahi loki ako. Ke te au, sae nga te au ke taiwe te taha po inima miliona kai pongpongo e. Kura ki whega e hipotu ngau e ako no fatongia. Tuku mai fatongia aku, Ya, eu whawhanga pe ak whanau kai pongpong. Sea, kai mi koe ke iako lau tohi, kou ape pongpongi, ku whanga whatapu, whawhanga mau whanga puaka. Kou kai pongpong ke ako kai kuto. Mo ule lei, ai lawe ke ai whawhuka toka tam ni ma, ai mo koi, ai whare la, whang marini. O mai e kere kere, tau mou e tai totongi ai. Iai e fu apere koulai lolo whonua, ko me peu tau whaigo e. Hingi olu. Fulahi e mea koe inu kawa sea kau Kataloni e feitu una, moe whaka piko piko, whaka piko piko. Tai nimi, o te lere atu hala uta, safata, kama tonga tu o ngā aue, o koloa ke whamunu. Ne whai ki konseti feika paanga, ai apeako lau tohi, oi kāenga, tama piniskala niu walu, ye whalaitiko na tokumari watu. Konseti, ke langa e whare whakawhie maari. Whaka ofa au bitu whare whakawhie maari e ngai apiako se. He kakai holo e ngai apiako lau tohi e hiva ai wahe ngā mwe korisi e ua. Nau keri me nau tole fu luo hai fula I kapa o laku I olunga pia whakatawhi ki ai. Whaafa au bitu. Sea koe ke langa ne tau e taha ua e hoko koe sea koe piti e ngahi ako. He kolo ko fuotua e ka ko kolo tama binisi. Ko ngahi fie mau ko nisea, ngahi apiako, lau tohi, e hiva ai wahenga mwe korisi e ua.